0: RQ, ba da farin ciki, saki da daɗin ɗanɗano.
1: Hello, oga, how do we do it? Yanzu haka, ina cikin gona ta. Idan ka ga wannan doyar, za ka yi tsammanin giwa ne. Bar gida, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai. Da tsarin

0: Ma to risi eto isuna walore de Nigeria ati Abubakar Kabiru Bichi nibi titimba wa mejeji soro palu gbolonpe awo yowu ti ba wa lare eyin mejeji eje ko lo soko gbagbe ko lo si odo ko lo re momi gomina Yusuf odidi wakati meje igbako lo fi ba awon mejeji se ipade nilu Abuja lana ode yi to sin ro won pelu gbolohun wipe egbe gbogbo awo yi ti sibikan esike pe awon ololufe yin lotan ati lo wipe gbogbo oro ko bakun gbe ti won so sira won ki won sinmi agbaja lasiko ta wa ye ninu atejade eleyi ti agbanso fun gomina Abubakar Kabiru Yusuf sita Sanusi Bature Dawakin Tofa on lo tin so di mimo pelu gbolohun pe gomina Abubakar Kabiru Rabarao ati Bichi pelu gbolohun pe fifi masokan ona ni lo siwaju lo fi le de ba ipinle Kano ti Barao ati Bichi ana si so di mimo fun gbogbo awon ololufe won pelu gbolohun wipe eyago fun oro woni woni tabi sugbon lasiko ta wa ye irepo oni awon fe
1: ewe lori oko balu awon ologun to fori sopon ni ori ni ipinle Ondo ijoba apapo orilede ti n gbe igbese bi fowo sopo to domoran yo se wa laarin ile ise to risi gboke gbodo oko ofurufu nile wa ati ile ise ologun ajalaju oloju ofurufu ile wa ipinu yin wa eleyin gba ti oko balu awon ologun orilede fori sopon ni ipinle Ondo minister to risi gboke gbodo oko ofurufu nile yi Festus Kiyamo ati oga ologun ajaloju ofurufu Sunday Aneke ti fenu ko wi pe ibasepo to domoran yo wa laarin ile ise mejeji fun abo idanileko atawon nkan miran ti o mu ise rorun laisi ewu kokan
0: ewe ile ise olopa eka ti ipinle Ogun so di mimo pe owo awon tite afurasi kan ta poruko re ni Adewale Aroja eni ti won so di mimo pe o se apejuwe re ara re gege bi omo woli ni orilede ye to si je pe nise ni ohun kuro tan awon eniyan je lori itakun ibanidore ti Facebook nibi ti o ti lo awon eniyan ni jibiti owo toto milionu 18 naira 18 million naira pelu gbolohun wipe ohun yo se akanse adura fun won ati ra pada gege bi atejade ti agbonso fun ile ise olopa eka ti ipinle Ogun oluseyi baba seyi fi lede iyun ni oni ode ye lo ti so di mimo wipe ojo keto osu kewo odun ta wa ye ohun na ni agbeni Muiwa Akogun ti gbogbo eyan mo si Prophet Dr Muiwa Akogun lori itakun Facebook lo wa si ile ise olopa ohun lati wa fi ejo sun wipe kolorun si eda kan ba oruko ohun je o to si lu awon eniyan ni chibiti to ngba owo ribiribi ni owo won katowi katofo awon olopa kiri mose ti owo won si te afurasi ohun afurasi yi leni to nje won fun awon olopa nigba ti owo te ninu iforowanilenuwo pelu gbolohun wipe lotito ati lododo lohun loruko iranse olorun ohun lati fi lu awon eniyan ni chibiti lori ikanni ibanidore ti Facebook
1: bakan na ni awon ologun orilede ti so di mo ipo awon ti gba isakoso igbo Old Oyo Park to wa nipinle Oyo won ni awon yo bere si ni lo ibe fun idanileko awon ologun ile wa iwa eleyin ti won je awon akeko ati awon oluko gbe ni ijoba ibile orire nipinle ohun ogagun awolu mamuda lo sise loju royin lana ode yi o ni oga agba awon ologun ile wa lieutenant general Weda Shuaibu ti pa lo pase na mamuda ni lilo inu igbo ohun fun idanileko awon ologun koni je ki o rorun fun awon ajinigbe atawon odaran yoku lati ma lo inu igbo na fun ise laabi
0: ofere gege o di le okere papa julo ni orilede France nibi ti royin gbe nsa di mimo pe ijoba orilede ohun ti ke pe awon olopa pelu gbolohun wi pe ohun nkan ti won ju si awon akeko to nse ife honu han eleyi to ndun gba mu bi ado loro sugbon ki ise ado loro ohun na ni agbara die won ni nise ni ki won wawo re ro ni asiko ti a wa ye bo ti bule je pe won fi esun kan wi pe ni ose ti a wa ye odomokunrin kan ni omodun medogun ni se ni ohun ti won ju si awon eniyan won lo ge owo re patapata minister to n ri se eto abele ni orilede France Laurent Nunez in so di mimo pelu gbolohun pe iwade ti bere loni perewu lori esun ti won fi kan eleyi ti won lo waye ni Lens to si jawe pe awon fe tusu desale koko so n ti awon eso eleto abo ti se olopa ju won wonyi so na lo ge owo odomokunrin ohun lo iroyin fi di re mule pelu gbolohun pe ni anode ti se ojoru onka awon ilewe ti lo bi eregbeta ni won ti darapo mo iwode ati ifehonu ohun leka ire idaraya loso tito ni eni to je agbabolu lowa arin tana fun Manchester City David Sliver oni reyin sadi mimo pe leyin ogoji odun eleyi to ti pe to si sadi mimo wi pe ohun koni lori ofe atan vanilla lati kopa fun idije bolu mo to fi batako won ni se ni arakunrin to he bata nibi

0: fi si o pelu gbolohun pe ohun ti darako mo iko egbe agbabolu fun idije fi eye Hong Kong Premier League eleyi to si daruko iko egbe agbabolu ohun bi Shenton Sliver eni to fi batako lodun 2023 latari bi o se farapa eleyi ti ko fun ni ore ofe ati anvani lati kopa fun iko egbe agbabolu Real Sociedad ninu idije igbaradi olore sore ta pe ni preseason iroyin te si waju pelu gbolohun pe no arakunrin yedun to bege o kede wipe ohun ti tun pada si ori papa lati te si waju gege bi agbabolu to won si te si waju ni Hong Kong
1: iroyin kakiri le wa ti loke oko ni ju bayi lo egbo koko onu re lekan si afitoyin leti wipe ile ise olopo orilede ti fide emule pe won ti gba awon agunbanira nkan ogun sile lakata awon ajinigbe gele bi egbe awon osowo ni orilede se ti nro ijoba lati fi ilopo owo si eka eto abo bakan na ni ijoba orilede faranse ti pase fun awon olopa lati da ohun elo to ndun bi ado loro ti won ju si awon akeko ti won se fo onu han duro
0: iroyin kakiri lewa ati loki okun kan wa ni juba nlo losan titoni lori ikani karun delogorun to le lokan dondo wa zobi fm pe pataki lowo tinto mato eni ti o dile agbara mu sandra kaura lo se akojopo iroyin eleyi te tetigbo losan titoni loruko akegbe mi balkis irewa mirilawal ati abdugafar akoni adebayo tamuroyin wa se tigbo yin losan toni titi woyola ta tun ma pade fun akotun iroyin ibikibi ti won ba tin fa wahala tabi ijogbon ejina sibe ibi igbadun atayo bawa ibe neke mo se le o